0: साथ मजा भी आया होगा।
1: Si Akashvani Tanagar Station na sirong ulo tagin program mo ko kila yun yung abin tamgi na si Rajiv Rai. All India Radio Akashvani ga anjing chang kya kunam nga manggap do kula mayu ga mondi alulu lipin te de to mayu ga mondi alu e jun lo sobam la kula di ganyo kubala bipa do ko. So 1936 anjing lo e jun chung lo Indian State Broadcasting Services Anamsum All India Radio ala amin nga pelin gay kula seke nga sorap tuku. Oke All India Radio sum 1956 anjing lo Akashvani guba melin la kula dirap tuku. Prime Minister Narendra Modi mayuga mande alulo mokulo anjing nyering la nyering guba sarkari nga diga dagay kunam Pelelo, nyama himada dega lakengba welfare program gu riga sangge kunam pelelo gamanga rotam gan kubala bimpaduku. PM Modi ga social media force lu bimpakunam nga angni kuna anya nyang ringula nyang lo. Kay alago transformations nga melin ga tukuba oka agumanan ga disesang sanga nyama himaga lakengba alarong ba rilin ga tukuba la. Mempaduku. Anto daya skim nga merap linji lakula ni mendengar alarong ba skim ga resebisa nga rilin jaga dukuna lah mempalin duku. Delhi High Court nga mayo kole sarkari nga la Central Board of Secondary Education CBSE nga notice gu jilin lakula riganyu kubala mempaduku. Si class 12 board exam lo on screen marking system ga agulo sekena case nga NSUI National Student Union of India nga PIL case nga pile kunam nga kela mipalin duku. So the PIL sum Justice Meena Bansal Krishna La Madhu Jain Bani hearing a Madhukula so the I naga June 12th next lo next hearing a Matagadu Kunala Mipadaduku I Power Committee nga Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act Apra 1978 ga ara ga lo draft rules ga malin kunam nga state sarkari ga laklo jilgan kubala mipaduku. So ga draft rules malin kunam nga larik sudukula state lo chief minister Pema Khandu nimi committee ga chairman retire Brojan Dra Prasad kakoti nila committee members da dengha alarong ba mong dukuna la mimpalin duku. Okay, so dong riklo alarong ba rin minsan min ga na minister mama natong balo raja okay, kento jinibol jika alarong ba mong dukuna la mimpalin duku. BJP candidate Tai Tagak Akin Rajya Sabha seat lakhang ba Arunachal Pradesh lo nomination paper nga mayo state assembly lo file gan ko ba la palin doko.

0: Upper Subansiri district Guba circle law. So apo arso yung do achala ba ola rikhangnam lakhang ba. Didira chita ni ang lam gari lam da sa kuda da nga dartam pakula mipaduku. Arine achok ba. Si Guba circle law. Saka na didira chita kaya logo ang pakula mipaduku. Meteorological Center Itanagar loko mipa kunam nga Arunachal Pradesh lo chan district gulo yellow alert gu katam la ni daw nga achala bo holuk te dula mipa duku so ga district lo mo ko guna lo dogum doryak ang tak la ni daw nga achala bo holuk te dula mipa duku suru ga tagen ga mi bitam sangka hebo
1: Hey.